Oluwa okan wa yo sese okan wa yin Oluwa tori wi pe o nbere ope lati odo wa oba to pa wa mo na ni ke je ka fo pe fun Olorun to da wa si to da wa lare oba to nse ti wa nire na ni ka fi iyin fun olori aye oba ti o fi wa sile nigba kankan na ni ke je ki gbogbo wa ka tujo korin ope si ojumo re loni ojo aje ojo keji le logun ninu osu kefa odun 2026 ati mi ateyin ati gbogbo wa patapata ojo ayo ni ojo je fun wa ba ti ji eje ka mo ba ti ndupe lowo olorun iyan ko ni je e ba rogbodo ko ni je ko si won ta gbe kale ti o je ju ope lo Nto bere eje ka fi fun tori pe alaanu wa ni bi o si tun ma saanu wa tesiwaju ati tesiwaju loruko ga agba ile ise radio nigeria ka ti pinle ko akiwa ko ojumo re loruko ga agba ile ise radio 1103.5 fm ini yo jojo ayo ojo odunu fun gbogbo wa be ni mo ki wa loruko olotu Salim Moses Adetohun Oluwole loruko mi ti won ki wa pe aku ojuwo ojo aje itoni oba mi oke yo gba wa laaye ka tu se pupo nbe

to ti awon si eti gbo wa orin to gba muse ti fokan ni sibi iyan olorun logo pelu awon ipolowo oja nigba ta go marun abo balu nibe lati darapo pelu ojise oluwa Femi Emmanuel laaro otoni agbe yen lo di ago mefa ta ago mefa ba tin yi roborobo ja ya pale ara mu ka ma lo sinu atupale iwe iroyin a ma lo to ba ti to asiko awon eto hun yo ma tele ra won ni sisentele titi ti a fi lo sinu si ara iroyin wa lati lo mu akojopo iroyin wa si eti boyin lede gesi korin ope okorin yin okorin ogu selba atobiju.

ti gan atupale awon iwe iroyin lati egun oyinbo si ede yoruba to munadoko ilu mooka ni wa ti letoko lo tin gbo wa gbogbo oja ti e ba ko lowo lori eto wa warawara ni o ta nitori e ta lo kokonta omo

mo wa leni ojumo to mo wa ojumo ayo ojumo odunu ojumo ari gbegba ran ti gbegba ope ma ka sayo tohun ti te siwaju ninu ola gbogbo e ka aroma e ka arosa e ka aro gbogbo eyin ololufe e ka bo si nje ti gbo ta aro toni ni le ise radio 1 103.5 fm akiwaku ojumo re eyi to mo wa laaro toni a ma lo ni sise ntele ninu awon owo iroyin olojojumo ile wa ade to hun oluwole loruko mi iwe iroyin vanguard iwe iroyin the nation iwe iroyin the punch won be niwaju mi nigerian tribune won be pelu mi laaro toni nje ti gbo ninu iwe iroyin the punch eyi to jade laaro toni nibe ni iroyin yi wa o ti won so wi pe gbogbo awon tan lawon ogbo awon ajinigbe ti won se suta ti won dalu laamu ti won je komi alaafia ilu otoro minimini won ni awon ti won je eso alaabo lorilede Nigeria won ni awon na ti de ode won sibikan inu iwe iroyin the punch lo wa ninu iwe iroyin vanguard to jade laaro toni eto dibo waye nipinle Ekiti gomina lowo lowo na lo tun gbe igba oroke be ni won so pe awon egbe oselu toku won fi diremi nipinle Rivers so wo egbe osi owo egbe oselu People's Democratic Party nje ti gbo nipinle Ogun Olorun ko so wa ko saanu wa o enikan to je a osise ile ise egbohun safefe ti joba ipinle Ogun won ni won sadede ba lai lemi lara mo ninu ile eto nbembe nje ti gbo retirement bob shelly ni won pele yi awon oga awon wa nbe ni a lo asiko pe beyan ba rajo titi ajo nidun ko dide o ma pada rewo won ni awon oga shanko mo fi ise sile tori pe asiko won ti pe nje ti gbo ninu iwe iroyin the punch to jade laaro toni egbelemuku awon ajo lasma lo so be wi pe ope olohun ope moju to ise lasma won ni isele ilori oko ti iba ti gbemi opolopo tabi so ni da labo ara aka imoye ni won ka sile nu iwe iroyin the punch to jade laaro toni nje ti gbo ani awon agba agba meji o pade agba lona oni o ko logbon iru woloro abi lo mo tagba na se to fi dagba owo ti awon agba lagba meji o awon agba lagba meji ogun oloro bayi ohun na ni won ma nge kaakakire ti won si n lo ta fa awon akeko ipinle Abia niyan ti sele inu we royin the punch n lo si wa nje ti gbo ajo jambu Money, what? Affiliated degree courses. Now, College of Education. Biro yin bati wara. Emagbo. Ajo lebo. Money, ijoba akpapo. Oju eni fe moko koko. Lori owo 10.4 trillion. Ti won so pe pay out it. No way. Owo yen jade ara awon eyan si bu maso Olorun so wa nbe nje ti gba awon agbesumo mi won ma lo si budo awon NACDC checkpoint ko ti won ni checkpoint ko ti won ni won ni ni ipinle Kebbi won ni won lori laya won si lo kolu won nibe nje ti gba ninu iwe iroyin iwe iroyin vanguard to jade laaro toni na ni awon ganga laja ni won ti soro ninu iwe iroyin won wi pe se ri dada lori oro to je ti epo robi awon nkankan ko gbodo ku die ka to tori wi pe eyan ki gbowo eni tan ko wa laran ginisha o seun nje ti gbo ninu iwe iroyin eyi to jade laaro toni won so wi pe owo olopa te awon 25 kan awon 25 yi
eru tolo di sofin ohun na ku la won na ni won ra mora kiri nje ti gba inu we royin to jade laaro toni ajo serafu won se ikilo ika labe na ni won na siwaju ti won fi se kilo kilo ile ajo eyin adajo owo ala wansi ata hon mi bi royin ba wora e ma gbo nje ti gbo oye dele wike won ni awon mejeji won pade ara won po lati le so nipa kini e mo pe be ba tin gbo oruko oye dele o ti ni se pelu owo owo awon owo bi owo ori FRAC officer FRAC officer teo si ni Nigeria lasiko dowo bi royin ba ti wora e ma gbo awon ajoko 2027 presidential poll awon koko la won jo won ni ire ajo INEC Shoto bo baranti kuga o shuti to lori oro eto dibo ati sejoba to nbe lode yi nde ti gba Trump o tu soro amo ki sodo wa lorilede Nigeria tori pe teni bayi ohun leni ma ja ninu esu nde ti gba inu we royin the punch to jade laaro toni won so pe omo kekere kan ni ipele osun ha ibon ma ba omo lomo latari pe oro local government secretary ki lo sele gangan inu we royin the punch lo wa laaro toni se pele ma megbo osan ni abe mo boyo omo ti bon bayi le wa pada wa di gomina ninu ile itodo ti won to ba di lola e se pele eyin loselu ateyin te je agbowo paso agbowo soselu pa olon ko so wa nbe nje ti gbo ninu iwe royin the nation to jade laaro toni aya re orile de wa mo sami mo ba egbele mu ku awon obirin yo mo fi nki awon okunrin ti won je olori ile fun ipa takuntakun ti won ko lati le je ki dagba soke ati ife o ma dagba si ninu ile won happy father's day ni aya re orilede wa so nje ti gbo pe ncc cac won ni won ti to awon ofin eyin na ni le ise awon nkan bayi la wa le gba nkan bayi la wa ori le gba awon te ba fe se te ba tele ofin bayi e wa oju won wura wa arinrin amo to ba je pe le lo gba ibi kan pe akosi kini kan mo naya mo nige ona bayi mo ki firigbon eyan kan ma bare nile inu we royin the nation ni won tin se oro ikilo yi nje ti gbo inu iwe royin the nation na si ni e je ri pe a n toju ara wa baba lowo ka jeun to da ka wo n to da sara amo ka ma fi ala oro alaafia ara wa ka ma fi se awada agaga ta ba ti ri pe o se bi igba tara o fe gba yagi mo mo nbo nje ti gbo onte siwaju

Atuba Sanbana, Adewale Omo Balogun, Awala lo nsayeye ayajo ojo bi, Abayo, Abajo, afi joju pa ore Oluwa lori won, awa fidunu ayo wa han se dumari. Bojo eni barodun, ka dupe lowo ori, bodun tutun ba wole de ka ma kira wa ku ewu odun tutun. Nje mo pe isisa kan toto pere lo nbe laarin iye ati ku, ta lo le so ye isise re kodun o to yipo. Awala Sanbana wale omo Balogun, Abayo Fedumari. Pipele we apepe ma pe pere pere soju awala ko dagba ko dogbo iran kana magbo ki se la ilu egbe egberun odun laye ase isa modun odun ayo lo si ma se ategbo atepele se tena emi otunba leka o si feso lo nki epe o ti soju eyin na o ko se temi itaya tomo loruko Oluwa oba oke ko se olalayo de le

0: ba tin sami ayeye ayajo awon baba ta le se gbosa fun eyin be na lawon o tun ni awon to je pe a fi oro pe pada ba ti mo pe igun pataki ni won. Hello,
1: e ka ro
0: sir. Happy Father's Day to you, sir. Eko le fi kira yin yen.
1: Come on,
0: 0704 700 0704 700. Hello, sir.
2: Eka ro
0: baba wa.
2: Ami. Mo ki Happy Father's Day o, mo ki ara mi na o.
0: Akori
2: ya ti jije bi lati ya na pa ja ni o.
0: Happy Father's Day to you, sir.
2: Ajo do da da lu je fun wa o, a dupe lowo Olorun.
0: Oluwa seun.
2: Mo wa gba awon baba ni yanju. Mo mo ran ile ku re do ti. Gege ba se ko won ni olori ile won je. Mo ma je baba iranu. Baba ti se omo to na. Baba ti ma lu iyawo e. Won je baba ti fa iyawo mora.
0: Ayajo awon baba lagbaye ohun na ni a ngbeyewo bo ti je pe awon idile kan baba mi hello e ti wole o to je pe orin to da to dun bayi na ni won ko fun awon baba be na lawon kan wo pe rara o lodo tawon rara o. Kini ojuse baba boya ti won yeba fun. Hello, e ka ro sir.
2: Hello,
0: e ka ro sir.
2: E ka ro.
0: Yes sir.
2: Happy Father's Day, John Latoba.
0: Ogbeni John.
2: Baba ti o se baba do ma je ri.
0: Eh. Okay.
2: Ya baba ko wa baba do ma je ri.
0: Mhm.
2: Eh, yen ni ti bere.
0: Okay.
2: I'm going to have a baba.
0: Lati toju won. Yes sir.
2: Ese
0: se pupo fun oro yen. Adupe pupo Ogbeni John a de kiyin pe Happy Father's Day. Awa ti aje omo. E je ki a pin re ka laare bi ori ki le olofa. Odo. Naturally ki se latowo eyan Olorun ti se be ni boya omu to mo ma wa mu laya tin fin woju iya e ni bribe to wa nbe ni ko se eni to le tu awon oro kan at Olorun se ladi tu laarin iya to mo sugbon e je a se fa awon obi wa ati baba ati iya kinu won dupo e je lo polowo oja anbo
3: baba sa u ba no wa de wale. Congratulations to you, sir. Daddy wa, our great daddy, our wonderful daddy, our caring daddy. Alajio Sumbade wale sabano balogun. Awa moyi, ademona balogun. Abida sabin bola balogun. Ade ronke balogun. Ade wale balogun junior. Oinda mona balogun. Asi kalit balogun lankin yo.

0: se je pe en to ba segun si isapa ni ma duro jebe lasa e jere gbogbo wa o e ti da mi siwaju e o tele tutu ogun odun leni gbo iloke ogbo odun leni gbo iloke adota odun leni gbo iloke baba wa alaji otun bade wale sabana balogun e ma wa gbon gbon ninu alaafia ati ninu owo la se edumare olukini gbogbo awa omo alaji otun bade wale sabana balogun
1: oko bala le mo rayo yo se baba ti mola baba ti bala mi akoda sa wu ba no baba de lo kemi baba wale mi ju mi o baba iza mola baba ka lead me
2: baba fo ura sisa mi baba fo sisa o ngainde kini ka ti mama to da mi lo ju bo ba dojo ale ainde ade ele la la jainje ainde o ele la la jainje
3: moje ere lolo jainje laboja alaji otunbade wale sa obana balogun e ti sise la ro ojo yin e ti fosan sise e tododon ni ke jere gbogbo awa osise yin ni mrs orile moriri yin pupo fun ise ribiribi ti en se ninu aye wa inu wa si dun lati ba yin yo fun ajo dori kadun yin baba wa alaji otunbade wale sa obana balogun okun lomi ake okun lomi kija igunugun ki kulewe akala ki kuku panshaga e o gbo e o so laye lase edumare awa osise awala ni mrs orile lo nkin yin o

ni ajo lati yanuro de osodi ni lo bi bo ku si wala kankan rara osodi oke wa si 5 star Toyota ni ajo e dara lasiko ta wa yi be lo si dara lodi keji bi o ba ku die ti ka to lodi keji ma menuba lati 5 star Toyota si yanu solo ohun na dunrin lati yanu solo si sele o wa lalafia ko si nto buru ju nbe rara ori oju iwe ran traffic ambassador ti opolopo awon ti tesi oni mo ti mu jade laaro yo le nkan si lati yanu solo si sele laaro yi ko si wahala nbe rara lati sele si my 2 sele si my 2 no buru ju rara laaro yi sele si my 2 dara ati palabo lati my 2 no si sele ko si nkan to buru nbe to ma deru ba enikeni to ba koja nbe tori na osodi apapa express road lamu ye mo nbo loju na maro se Lagos Badagry Express. Lagos Badagry Express. Bye. Amokindo lo Lagos Badagry Express yen. Eje sare di ona aja. Ona Lekki aja. Ni ona Lekki aja iroyin ta gbo lowo lo bayi. Je ki a mo pe bogije season go tedo. Ko si wahala nbe rara o ni bogije season go tedo. O kon je pe irin ajo yen o ya kankan ni nitori jamba oko kan to ti sele dari lati bi owo ago meje to sin da so e ba kero ko sile won si lawon last man wa nbe ni aro yi ke bi won si so fun abogije season ko tedo ni won so fun lori traffic ambassador ni won ti so yen fun wa laaro yi awon iko traffic ambassador ni won te yen ranse si wa pe bogije season ko tedo pe ijamba kokan wa nbe to dabi igba to pe o di sele lati bi owo ago meje pe yen lo sin da nkan le amon last man wa nbe ti won po biba ni aarin yen laaro yi bakon na ni won ni lati ibe yen wa si ikati elegusi pe ko si wahala labe bo ti le won ri rara o ko si wahala labe bo ti le won ri rara ni asiko ta wa yi o kon je pe e ma te janu oko yin tori ina to n dari oko ni ikati elegusi yen gebon yin so fun wa lati ikati elegusi laaro yi wa fun si awon to n bo ni Victoria Island won ni gbogbo ẹya kankan daada ẹni bá sì bẹ lọ sí ikoyi lane bridge náà wọn ni kò sí nkan tó burú nbẹ rárá ni àárọ yìí ó gẹgbọn yìí sọ fún wa ni apá ọdọbìnrin ẹ bóyá kí n wá orin kan kí n fi dátọmì tí n bá dátọmì máa padà sórí afẹfẹ ẹ má gbàgbé aago mọkànlá la máa kú lórí ètò ẹ dákun ẹyin tẹ ń gbọ mi ní orí ìkànnì radio 103.5 radio 103.5 ẹyin tẹ ń gbọ mi inú mi á dùn kẹ ẹ bá mi polongo ẹ fún àwọn èèyàn bi gbogbo ọjọ Monday ọjọ aje Monday si ọjọ eti Friday le ma ba mi pade amoge mo so e je kin chekini kin da to mi na no.

0: agbolagba
1: ko seni ti oni kan
2: awon ta wa yi wa se nu ni
0: kolo ma ja kule mere
1: suba te ba wa se gogo lala koko jaja ni aye igba odo
2: so tu aye ko fe gbalagba ara lala seni
1: e to ju awon agbalagba
0: wo mo
1: ireti pe iya baba agba to pati o mo lori ofe ati je nkan to wu
0: suba ko je ntori ti eni
1: o lori ofe ati ra so gbalode
2: o kokora
1: nitori ti eni ko le ba jere aleni ere aleni nlo meni
2: oun ni won duro de
1: eyan ma wo yi o e to ju awon obi yin o ki se da won fi le sadua fun yin ni o san lati fun olonje loju aye won dukeyan wa pa igboro malu ni bi aye yesi ku won lo o san lati kole fo bi eni dukeyan ra ko se oloke emeye milionu naira ti de ati roje
2: eyin ijoba wa o
1: e sanu awon agbalagba won yi
2: odun marun de logoji ki se wa sarara o
1: iwo bo owo to ye ka fun won
2: gege bi owo fenti
1: e ma se fi dun won rara o
2: eran ti pe
1: eyin na n bo wa dagba
0: be
1: o pata agbele pata eyin loju
2: ati joba atomo
1: e je atoju awon agbalagba.

0: aṣa ti ṣe Yoruba o na ni won gbe laruge ohun ta ba ni bayi na la na ni won ni oni na ni na ni ase gita ni o na ni epo ogi ohun ta ni na la na ni nkan ta ba ti ni bayi to wa layika wa o na ni keje ki a ma se kini ka ma se ke o da lori eto wa aṣa ti ṣe ti mo ba ṣe ma mu ni abala bi lala kokko lati ma mu we alejo wa ni abeyin gangan fura yin te o da nkan ti mo fe so abi ohun ta ti kale ta fi ma so nipa aṣa wa ati ise wa ni abi ta ngbe ni ilu wa ni agbegbe bi ta wa ni boya ati e wa kin se pe omo ilu be ni sugbon bi ta tedu si ta ngbe lawujo yen a le so awon kokan nipa ase won ati se tori pe aba mu asa ati se nkan ti won ba nse nibe bi igba pa kan sere lo si ibe ni a fe ma tele bi o se ye ki a se te afi ma tele bi o se ye ka se te lori eto wa ni asale a ni alejo pataki ti a pe ti o ba tin to asiko won kuku ma da wa lohun gba ta ba pe won yen won a ma da wa lohun ni asale a eyan janko janko eyan pataki eyan nla oni eni nla eni janko janko oni alejo wa ni asale ti a mu bo wa si ori eto teyin na ta gbo nipa idi tawon wa asa won ati ise won ohun ti won fe ba so ni odo titi won eyin na te wa ninu le kini asa kini se kibe yin mo nipa ibi ti eyin wa eyin na le da si oro yi ni igba ta ba se oju opo sile tabi te ba ti fe bere oro lowo alejo wa won ti wa ni ori ila mo nbo na won ti wa lori ila abala keji ni bi ta tin so oro nipa owe ta mu owe ta se be ti a ma pari e 103.5 fm lewa e ma yi kuro e ko asale sa
1: Kalesa,
0: o je ba ngbohun soke oruko yin lati bo letin lati bo letin je wa ta ti pe yin
1: Kalesa oruko temi ni Said Ajiro Tutu mo npe mo ba yin soro lati ilu Ikorodu nibi
0: Ikorodu
1: bibi omo bibi Ikorodu nibi
0: omo bibi Ikorodu oda kini apa abo ni Ikorodu to le apa awon ara Ikorodu si bu nkan to ti wa sori eto yi apa abo le yin wa ni Ikorodu se agani ijumu abi mo mo ko meta
1: ijumu ni odo ti awa ni Ikorodu ni itumeko agbole ti wa ni ayangunse ni ilu Ikorodu bene ayangunse ni ilu Ikorodu
0: kini nkokan pato ti won mo yin mo ni agbole yen pe ise to won se lele to si bi ti won ba lo bayi won ma gbo omo agbole yen lele yi oni e mo pe awon onisongo sin ta ba ti ra awon okunrin to dirun pe ba se awon to ndirun sin ti kin se kini ehn a ti mo pe ko ta fi mo won gba yen niyan
1: so ni agbole ni agbole ti wa ni kodun bi aje oni aje eya to je ko nbo okun a de se eduku ninu agbole ti wa beni tori to ba di August on lodun eduku wa on la ma se odun eduku so won si won mo awa si ni agbole wa ni nibe
0: se ise owo nko
1: ani se owo ise o wa nbe ni pe alagbede ni wa so Ajiro Tutu ni agbede alagbede ni wa a de tun se ise weather ohun ni oruse gbogbo agbole wa pata weather ni wa nbe
0: so atokunrin atobirin
1: gbogbo pe pelu ko Olorun obirin to wo to yin sise weather o wa nbe ohun agbole wa to de je pe awa ta je okunrin yi to sagbede Oluwa na yin se agbede tori abale ohun baba wa ni a de ni ile aronbe no ka se sise agbede so ohun lo fi n pe wa ni Ajiro Tutu ni agbede
0: Ajiro Tutu ni agbede
1: ni
0: agbole yin ni ile Yoruba o ni ba se ma n se igbeyawo ni odo ti yin kan to wa se pe to wa jo mo Ikorodu bawo ni won se n se igbeyawo si ati pe so ni nkankan ti o ma ni rara o eleyi je ewo abi ko se ewo
1: se atokun beni ori be a oni kaluku ni idile ati agbole ilu ni asa ati ise gege bi igbeyawo ni odo ti awa ninu agbole ti wa igbeyawo ti wa nbe o lo bayi ni pe ti e ba fe mu obirin wole ni odo ti wa a duro si enu ona won a da omi si lese ko to le wole a de bere pe kini idi ti ru nkan be fi sele ni pe won ni tori pe ki obirin e ma ba ni isoro ni ile oko ni won ni won se nse ru nkan be to ba wa mu wole to wole tan awon agbagba inu ile to jo awon agbagba inu ile awon lo ma pejo lo ma se adura fun won de se oro idile fun be tori ni agbole ti wa nbe won ki n gbe omo ale wole se gbadun mi
0: won ki n
1: gbe omo ale wole so ikeji nbe na kede ri ninu ile wa se mo pe agbole onikaluku lo ni ewo obirin o ki n wo soko to wonu agbole wa
0: ninu
1: atewo wa obirin o le wo soko to wole inu agbole wa kede ri aja o ki won ki n sin aja nbe aja o ni wole taja ba wole sinu be oku ni o ma jade o se n sele lola lola
0: awon ologun ati agbede o da bon suba won saba lo aja
1: ah kin sin aja nu agbole wa taja ba wonu be oku lo ma jade se n gbadun ni
0: won gbadun yen
1: ninu be na kede ri ani awon isu nbe na to jesu abalaye nbe to tun bo se n gbadun ni
0: won gbadun yen se wa ri ti
1: ti ọmọbìnrin tí ó wọlé tí wọ́n fẹ́ ṣe òrólé fún yẹn wọ́n á ṣe òrólé yẹn fún ṣe ń gbádùn mi tó bá ṣe òrólé yẹn fún tán àwọn àgbààgbà inú ilé wọ́n á ṣe ìwúre fún ìwúre yẹn ni ìtumọ̀ ìwúre yẹn ni àdúrà ìwúre fún tó bá ṣe ìwúre fún so wọ́n á wá ní kí àwọn ìyàwó ilé tó bánú ilé ń bẹ̀ ọmọ yẹn lọ ma ṣe kini lọ ma sin padà jáde lọ sínú ilé ọkọ ẹ.
0: A kọ́kọ́ wá sí agbolé níbi tí àwọn àgbàgbà ti máa ṣàdúrà fún aṣẹ kó wá kó tó ṣe wá padà lọ sí ilé ọkọ
1: ẹ. Tó bá ń lé àwọn ẹ ló ma wá lọ ma sin lọ ilé. Ní agbolé wa kẹ̀dẹ̀ rí ẹ lè gbọ́mọ àìlè wọlé torí tẹ bá bímọ pe bimo o ni osa ton se fun omo ninu agbole ti wa ti o ba ki n se omo oko koni duro gba suna o
0: to
1: ninu agbole ti wa yan o koni duro gba suna o amo to ba jo po omo oko ni ko se nkankan to ma se pe lologoji pa ki n bokun re yen lori ite nkankan ni se bí ìyẹn ṣe jẹ bí
0: ṣe a rí tó ní ṣe ó tún ṣìkù tẹ fẹ fún wa sí àbí ká fi mọ nbẹ.
1: Ó tún ṣìkù bẹ́ẹ̀ ni ó ṣìkù tá fẹ fún nípa ti ògùn yẹn tí mo dárúkọ kó pé à ń ṣe nílé ọ̀dọ́ wa tó bá tó àsìkò ọdún ògùn sí ṣe ń gbádùn mi so ó ní ètò bá ṣe máa ń ṣe ọjọ́ ọ̀bẹ́gun wà ọjọ́ ọ̀tá wà ṣe ń gbádùn mi so tí ọdún ògùn wa bá débẹ̀ lábàtà mariwo ọwọ́n ìyàwó ilé wọ́n á mú gbálẹ̀ wọ́n á jó wọ́n á máṣọ wọ́n á jó káàkiri òun lẹ fi lábàtà rí wọn tàn ti mọ̀ pé ọkẹ́ o wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ọdún ògùn
0: wọ́n á jó káàkiri àdúgbò
1: wọn á jókòó àdúgbò kọ káàkiri gbogbo ìlú wọn á délé ọba gan tó fi máa mọ pé wọn ti ń ṣe ọdún ogun tàbádẹ ti ń ṣe ọdún ogun bẹẹ gbogbo ibi tọba ti ń bo ogun ní gbogbo kòdú yìí pátápátá náà ti máa ṣe ọdún ogun pátápátá ọjọ kan náà là ń ṣe ní gbogbo kòdú pátápátá a jẹ pé ibi yẹn náà ṣe jẹ bẹẹ.
0: Ẹ jẹ́ ń wá ó ní nǹkan kan tẹ́ ẹ sọ tí mo fẹ́ padà lọ síbẹ̀ ẹni ní ọ̀dọ́ yín obìnrin yìí ń wọ ṣòkòtò mo agbo
1: ni won soko be ni
0: sugbon le won soko to ni le oko e
1: e ni oko e ni en ko se nu agbo le to ba dodo oko e e ba wo soko to ese kan ko wo ese keji ile oko e ni amo to ba ti nbo nu agbo le bo yan kan ni kan se nu agbo le ko le wo soko to wole e ti ba le nu na nbe ma se wo soko to wo agbo le
0: o ni pe agbo le yi kori elomi to ma gbo ni pe a di pe won kin wo sokoto ni ile yen niyan o ri pe agbo le yen je ile to je family house awon ebi ase leibo family house ile wa
1: agbo le abalaye ni ibe lo npo won baba wa si abalaye ni ifun te ba ti wo be gan te ba ti de nana be gan e ti mo pe ate wa abalaye lile ibe lo bi won baba wa si ibe lo fori emi ti mo n ba yin so ibe lo fori mi so le si
0: to ti alejo ti o mo pe won wo sokoto wo be to ba wo sokoto de be kini se ko ni nkokon mi nu
1: ki se pe nkokon wa nbe amoko to wole ati ri nta ti o ba de ri nta won eyan ko ni buru titi keyan ton lu ko ma keyan kokon won eyan to ba nta nbe bo se fe wole lo ba ti ni anti ema wo soko to wonu be yan o so eni to ba fe lo ba
0: awon ranse
1: lo ba te bayi mo fe lo ba o eni ya wa jade wa ba boya e ma muro wa ba ni o
0: o da o
1: to le wole
0: be eni bo le roro sori soko to yen niyan
1: o le ko soko ki soko to yen ma yo ni o le roro sori
0: ko se po ma bo oda
1: iwo ko se po ma bo o le roro amo pe o ma da wo soko to yen wole yen dara
0: Sherpe, a shoe, I do. Or is she, Lunny, or is she to jet? Gagabi, I shall want to see one. Oh, that Nicolo do. Won't buffer if you call, oh, well, I got to your king fig being. What won't buffer if you call, pay Lara, I want or don't tell a man she. What I could be all say, be me look on saying, I push you to Koja, one shake. Eh, maybe she does it. Eh,
1: what I want my book, bully. So yen ni magbo
0: ni yen iyen mi tun ti jade bayi o
1: eh yen ni liwe lekoro
0: niwe
1: lekoro
0: niwe lekoro ara
1: niwe lekoro be ni ohun lo fe se iyan ma wole aisun yen won ma wo lale yi obirin oni jade rara lola
0: eh
1: o tun di ojo Wednesday omo obirin to jade
0: nkan to je ki nkan to fa mi gan lati ni ni oyi to koja lo aso fun awon eyan pe to eh ojo Thursday yen o awon obirin jade won ni a e se adupe e je ka tun ma pada ma mo ta won ko bayi ba sele ohun gan lo fa ti mo tin ikorodu re e je tun pada wonu korodu pe ki gangan ni nkan to tun sele tori gbogbo awon to n gbe ni korodu to je pe won wa nita iru ojo ola ni elomi ma se pada lole ko ma lo di pe a ma lole a lo bo si oju ona ni igba ti o ye ko wa loju ona to de ju obirin
1: ese o laughing so pe ko ni le ko gbo ko so fun elejo won ma wo ile aisun ni ale yi o peju a iru ere titi ago mejila ko ma so bire kokon ta mo o de tu di ago mefa ojo Wednesday ko bire to tu jade amo anfani wa wa fun eni to ba nbo lati Eko to nlo si biru ijede odogiyan gberigbe mowo nla anfani wa fun oni bo se ma ririn e
0: bawo lo se ma
1: to ba ti nbo e se atogun to ba ti nbo lati Eko se gbadun bi ma
0: won gbadun yin
1: ko bole ni benzin to ba ti bole ni benzin ko soda si apa keji se gbadun mi won pe bi kan ni Lucky Tunde ko bere so to ba de bi be yen a ri awon maruwa bo je pe elepo lo nlo ni a ri maruwa elepo nbe ko je pe jeje lo nlo ni a ri moto nbe to je pe gbogbo bi to ma gbe gba obirin wa n gbogbo be eyan se le re lati Tamaga de grammar school oro de be
0: okay
1: gbadun mi
0: okay gbadun yin
1: lati gbogbo de igbe junction oro de be mo lati igbe junction wa sinu borokodu orode gbogbo be yen o orode ebute ko de ogolonto Chamber, could they are Greek? Could they are no? Could they be seen?
0: Hmm.
1: What the Berenice?
0: Roundabout,
1: what the Boboju body? Lossi or Jokbe, Padawasi Telewa, Lossi or Noaga,
0: hmm.
1: What's for my sheriff, or town no? What's he or no, Reshe? Lossi or no, I like the street alone. So, Bobo Central, Lossi Boboli or Balon, Central, or Rokofa Bobo and Pata. So gbogbo mo bere to ba nbo ko ma se gba gbogbo agbegbe yen o ti o ba ni bi to nlo to ba ti fi le wole lale yi
0: o jo ko we
1: mefa to ba ti di aro ago mefa lejo wezi koni ka luku ma jade lo si bi to ba hun oro ti pari amo ola ki obirin ma se jade rara o amo to ba ni anfani to fe wa lati eku bo se le rin won oni mo ti yan na ye
0: eseun adupe o ma nda keyan ni awon eyan kan to ye pe to ba tin pe won bayi pe mo gbo kini yo to ba tin pe won bayi eh eh ejo e ba mi je ki gbogbo eyan kan le mo pe nkan bayi o lo nsele tori igba mi ta ba rin ta ma ni ah mo nkan to nsele ladugbo yi e je ka mo awon nkan to nsele lagbegbe bi ta nge e seun adupe mo le ro pe ta ba tu pada pe yin e je wa sugbon ke to lo e ba mi pari owe yi e ba mo owe ke ba mi pari e agidi ata
1: Agidiata.
0: Mm.
1: Ba ko le toto mo lo.
0: Ko toto mo lo. Mm. Mm. Oda, e seun. E ba mi ki awon eyan kan tabi meji ni odo yin.
1: Mo fa se ko epu aboki. O ma je ki so jebu.
0: Sorry. E ba mi so jebu, e so jebu lale yi o.
1: Ah, ki mi so jebu.
0: E so jebu.
1: Okay. Any mark or copy, Moke, I royal or Benny Nipodu. You told me or Benny Cotobok,
0: by
1: Ebi awa poko du patapata kamari je kamari mu kamari no kamari lo nile loko najo
0: ase
1: eyo ro ko make ni kodu
0: ase
1: kodu ko ko gboroju wa ilo o
0: ase
1: kamaru gugu na o kopo no ko ma be ni o
0: ase
1: kari je kari mu kari no kari lo
0: ase
1: ka ma foju nu ka ma fo pita o awon ebi se olugbagbo ko ba ti mu onu kini won wa yi dede abro ba ngba ba ko ma se o
0: ami ase
1: awon muslim wa yi dede abro ba ngba ba ko ma se awon ni se se papa dede abro ti mi se wa yi o ko ma gba o
0: ami ase
1: ise eni ko ma fe ko ma da o
0: ase
1: ka ma sase si na ye ni o
0: ase
1: ariwa
0: ase
1: o de se ma je re o
0: ase e ba ngbadura fe ko na ati orile ede wa nigeria lapapo
1: ilu eko eni mi dare eni nibe ri je governor eni sanwo ilu ko to ma ma ri o ko ro itu ko ro fi mi tu ko iku ni ise mo nowo o
0: ise
1: bo ni daru
0: ase
1: ilu nigeria na papo ni daru
0: ase
1: dede awon ogun bandit ogun boko haram ni ise le ni kodu ni ise le ni nigeria mo dede bo ti ise le olorun abeni dawore duro
0: ase
1: dede bo ti ise le olorun abeni dawore duro
0: ase
1: gbogbo awon eno ji gbe wa yo nayo atalaja gbogbo won ma pada si le o
0: ami ase
1: a le rin nu
0: ami ase
1: epo ni daru
0: ase ase
1: a le daru
0: ase
1: o se ma ri wa o
0: ase wa ase wa ase wa ese o adupe ese o da to 103.5 fm le ma wa ke ma fi igba kokon yi kuro lori eto wa asa ati ise na le ti gbo ti alejo wa so awon ara akorodu gangangan eh ni sale e wa wo adun mi tun ti wa nta ni kodu gbogbo awa obirin patapata ta mo pe podu la n gbe eh e ma rin ni ola o te ba ti wa mo pe n lo le o di dododo ke ma lo si le won ni egba lati te ba ti mo lateko ibi kibi te ba ti nbo ba so sodi legba e ba sa ti mo pe bensin oni ke ti bole eh ke wa rara mi lati bensin ke rara ba mi yi si owo egbe ke soda oni pe ki soda te ba soda yen soda sapa abi ti awon BRT ma nwa apa bi ti BRT ma wa yen ibe le ma soda si ni bi alaketu e ma rara soda si apa be e wa wo oko obi te lo lati ibe won ni oru ode ogolonto ko de agriki agriki tele family bus stop ni ke sara akodu won kan koja ni ikodu rodu ni agriki wa te ri lati ramba da oti to wa ni kodu yen gan gan gan eh ibe ni gbogbo e dede na igbede na lati da tamaga de grammar school nko won ni pe ko si nkan kan to da be lati apa be sugbon te ba wa si bi ogolonto eh mo ni ogolonto te ba wa si ota ona e ba wa si ota ona ni kodu eh eh seri awon kan bayi e te ti ri won awon to ba koja nbe loni gan lo ma ti ri awon to mu egbadani to de ran se bi elere bi alawada ben ben ben o ni won se mo se ni a to eyin temi atubodo gbo pe ki lo nsele ni abala ibe mo de dupe lowo gbogbo eyin ti e wa ni kodu to ye pe ta ba pe yin ko si gba ta pe ni ti e je wa ni ko eseun eyin te wa ninu ile na nkan mo pe ti ri kankan mu eyin te le fe lo sode ni ola to je papa abede nlo eyin na ti ri gba mu tori e la se gbodo mo kini nkan ta nse ni adubo obi ta wa kini awon nkan ti won wu ago melo la gbodo koja aba ago melo la gbodo koja a soro kan ni are oro to so won so lori obirin ni agbole ti won eh wo sokoto wo be oda ara ata eni ti o mo to wa se be to fe wo be won la won to wa ladugbo awon to ba wa ntosi won ati pe eni o pe x 6 anti bone ai wo sokoto wo be yan ahe ti mo tabi kon fun ni ro tabi ko pe eyan se pe awon mo kini won se ni ile mo de mo pe won tun ma so fun awon omo won ta awon omo won na tun ma so fun ore won pe wa ile wa la nlo agbole wa la nlo tabi to mu yawo lo le wa agbole wa la nlo bawo se ko tun tele mi wo aso e mo nko bayi to ba re je pe ro ati gba lo fe ni ko wo dede na ni cha wele bawo se ko to lo si agbole wa won ni gba o sugbon nile o le wo tan tin ko se yi to kan anybody pelu yen mo like e be oníkálukú wa ló ní àwọn kankan tá à ń ṣe gẹ́gẹ́ bí àṣà àti ìṣe kí ni àṣà kí ni ìṣe títí ilé títí kí ni àṣà kí ni ìṣe títí ìlú mi kí ni àṣà kí ni ìṣe nǹkan tí mo mọ̀ nípa ibi tí èmi gangan tí mo ti wá èyí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ là ń sọ ní orí ètò yìí 103.5 FM radio 1 lẹ́wà láti jẹ́ kẹ́tọ̀ èkó máa tẹ̀ ẹ́ síwájú ẹgbẹ́ ìpolówó ọjà yín kẹgbẹ́ wá kẹgbẹ́ lù ú pé ọmọlọ́lá mo fẹ́ kẹ́tọ̀ èkó máa tẹ̀ síwájú ṣẹ́díṣẹ̀ṣe lẹ́yìn ni kò sí wàhálà ẹ̀yẹn ṣáà ti pè áájọ máa sọ náà ni 0907-648-6198 nọ́mbà tẹ́ pè tájọ sọ mo fẹ́ láti gbé ìpolówó ọjà mi wá sí orí ètò yìí tàbí kẹ́ máa bọ̀ nílé ṣẹ́wàá mi rédíò 103.5 FM tá a wà ní 1A Adékúnlé Fájú yìí ni Ladipo GRA e ma bo nbe ke wa wa si yara ataja wa to eto asa ti se pelu omo lola olami julo mo fe lati je ko tun ma te siwaju nkan se mi ni lele lati fi je ki n fi ma kin leyin o se je labalaba eni oda ajẹ nkokọ sare sere lọ na ki n gbọ orin die ki wa pada de ka wa bo si agbala ibi ta ti ma mu owe